0: Exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sara sa aking kitipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pagkos ako sa assist the pain. Pero si Dasi, hindi na magulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Quick Fix. Kapit na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check!
0: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan?

0: after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
5: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga bukika.
3: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus

0: ka oil, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
3: Ako?

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon Iritil, ayun mo po nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Olivia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na-worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago, nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sesta Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sesta Pain.
1: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: X FM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat po ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na nakagreater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatay ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilson Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan
9: at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Whisper.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Siya Ron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Mga katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pinwing kapalawala sa mood, nagamantag kapalawala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Ano pa? Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking katutan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon, collagen kag glutathione, makapahubin pa sang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Somag, isa kang studyante, kadaga

0: pilota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampay proves atin immunity by Santhon nga bugana sa antioxidant premium D3 coffee mix madami na super healthy pa mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Clariskin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkapay ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: X FM 103.9.

0: exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. I'm trying.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butikas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Whisper.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Pero sige, madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Dahil ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nadatay ko akong mga isang System Pain para diridiritso ang trini.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: System Pain, isa ka office manager. Tamo na ako na tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
4: Ka-exciting, oy?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isa kapala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa kaservice ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: X
14: XFM
13: FM
14: 96.7
15: Yesterday's Hits
13: X
14: XFM
13: FM.

0: FM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yesterday's hits.
3: XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Dagka

0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pinwi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago ng taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kaya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Soma. Isa ka studyante. Kada gabi o

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babalian. Express. Balita. Labas. Ang eksklusibo ko na sa aga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 9 sa aga mga katroma. Ini ang Express Balita Sunday Edition. Petsa 11 sa bulan sa Oktubre 2026. Isa ko si katropa, Gensese.
3: Pagkumaan si katropang Wendell Balinares.
2: Yari na mga nagapangunan nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Lalaki nga nagpa-cash out lang sa online wallet ang gintiro patay sa isa ka nagamoto sa isa ka nagamotor sa barangay Pahanukoy.
1: XFM News.
3: Nagsaka na sa 20 ang napatay sa kasong dengue sa Negros Occidental.
2: Napulo kadlaw gamang aktibidad sa Mascara Festival na kasugod na sang Biyernes.
1: XFM News.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
2: Department of Justice na alarma sa natukiban nga kapin sa 6 ka milyon gamang Pinoy ka mga Pinoy nagagamit galis ang peke nga PWD IDs.
3: Ombudsman, nagapaandam sa mga empleyado sa gobyerno nga nagagamit sang gatong sa gobyerno sa ila personal nga salakyan.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Pabaskog kapag lupok sa pilaka naval mines na tukiban sa Strait of Hormuz.
0: Express Balita.
2: Sa ato na balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Kay Soto, liwat ka nagpanguna sa Japan League.
3: Sa ito naman yung balita sa showbiz, mga katropa, Chris Aquino, ginbuyagyag ko nga ang siya ang nagpalayo sa spotlight sa showbiz.
1: XFM News.
2: Kag sa ito nga, espesyal balita, mga katropa, kilalaho na ito ng lalaking may pinakataas ng mohawk spikes ang buhok.
1: XFM News.
2: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga nagapanguna nga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Santon Plus Coffee Mix. Ini ang mga produkto nga makabulig sa inyo ay kaing lawas kaya ni magbisita sa aton nga Yes to Health store.
1: XFM News.
2: Ang kaundaan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Patay ang isang lalaki matapos hininga ang gintiro sa wala makilalang persona nga nagsakay sa motor sa Purok, Mabinuligon, Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod, kagahon sa Oktubre 9. Ang biktima, ginkilala kay Teddy Boy Belaong, 37 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sino kay Police Lieutenant Patrick Police Colonel Police Lieutenant Patrick Paul Lacandula, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8, wala masaming nagagawa ang biktima sa ilang balay. Apang antes matabong insidente, si Belaong ang ginapatihan nga nagwa agud nga magpa-cash out sa kwarta sa iyang online wallet. Dugang pa ni Lacandula, may naglabay nga nakamotor sa lugar kag mayaran sang isa ka persona nga sakay. Kagilayon siningagin palapitan ang biktima kagintiro sa makapila ka beses. Pagkatapos ang krimen, ginalantaw pa sang suspect ang biktima kung kagsang nakumpirma nga ini ang patay na. Ilayon nga nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Sandig sa mga nakakita sang insidente, ang suspect ang mayaras ang suksok nga raincoat na nagaduwag sang green kag mayaras sang helmet. sa karon nagapaday ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo sang krimen.
1: XFM News.
3: Arestado ang ginakabig nga high value individual sa by-bust operation sa kapulisan sa Porokagaykay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Na-recover sa operasyon ang kapinsa sa 60 kagramos ang ginapatihan nga Shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos sa base sa standard drug price. Ang sospek gikilala sa kay Minardo Boy Batiliano, 53 anyos, kasado kag residente sang nasambit nga lugar. Sa karon at large naman ang isa ka sospek nga gikilala sa kay Lester Villanas, 37 anyos ang edad, matapos hindi ang nakapalagyo sa operasyon sang kapulisan. Si Villanas, residente sang Sinunok, Sinakaban, Misamis Occidental, pero temporaryo nga nagapuyo sa Porokagaykay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Na-recover sa by-bust ang 7 ka mga sachets ang ginapatihan nga Shabu. Dala na ang by-bust item, isa ka putos ang plastic bag ang ginapatihan Shabu, 1,000 nga by-bust money, 1 ka armas tutang nga may 2 ka bala, kag iban pa nga mga ng drug items.
1: XFM News.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang gintiro sa sulod sa giyang balay sa Purok Zone 3, Barangay Concepcion, siyudad sa Talisay, aga sa Oktubre 9. Ang biktima ginkilala sa kayo si Miguel Huarte, legal ang edad. Sabta ka suspect ginkilala kay Homero Besa, 50 anyos, lunsay mga residente sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang Chief of Police ng Talisay City PNP, kinaligar nga ginsulod sa suspect ang balay sa biktima, agod nga managod bangod, ginpahit sini nga may arasang nagalaot sa iya. Dugang pa ni Trono, ginaligar nga ang biktima posible nga nagpamalibad, tubtubong ini ang gintiro sa suspect gamit ang sulpak, kagnago ang iyang atyan nga nagresulta sa kamatayon. Gilain man nga ginrespondihan sa kapulisan ng balay sa biktima, kag nakita nga aras sa sulod sa kwarto ang suspect kag ang sang kwarto ang suspek kagini ang natigayon nga maaresto. Kinpayag sang hepe sa hepe nga nakuha sa lugar sang insidente ang duha ka mga basiyo sang 12 gauge shotgun kag nagagawas investigasyon ng biktima ang mayara sang balatingan nga diabetes. Kag sa karon ni paidalom sa drug test sang suspek kagini ang magapangatubang sang kasong murder.
3: Reckless driving kag driving under the influence of intoxicating liquor ang ginalantaw nga naging rason sa naglungtad nga aksidente kaina sang kagahon takna alas 12:45 sa tubang sang Sea Oil, Barangay Sumag, dalan sang Araneta. Nabungguan ang isa ka pickup nga ginadala ni Rante Balauro, 33 anyos, kag miyembro sa Philippine Coast Guard kag residente sang Coast Guard Substation Larina. Si Kihor, ang tricycle nga ginamaniho ni Rogelio Villagracia, tumandok sa Purok San Benito, Sumag. Sunod sa report sa kapulisan, ginausoy sa pick-up ang dalan sa Araneta sa inner lane. Sang ini kag nakalabot ini sa tubang sang gasolinahan, wala nang hindi nakita ang tricycle bangod sa matudo nga ulan. Matapos nga mabungguan ang tricycle, nakabunggo man ini sa likuran sang isa ka traditional nga salakyan. Bangod sa sunod-sunod nga pagkabunggo, nagagom sang patala nga injury sa ulo kag iban pa nga bahin sang iyang alawas ang nagadala sang tricycle kag gindeklarar sang basro nga wala na ini sang kabuhi. Gilayon man gagindala sa South Bacolod General Hospital ang tag-iya sang pick-up pa para sa insakto nga pagbulong. Sa karon yara na sa kustorya sa Police Station 9 ang driver sang pick-up nga ginahulat pa kung mag-aareglo ang pamilya sang biktima o kung magpasaka sang kaso. Posible man nga magatubang sa reckless imprudence resulting to homicide with serious physical injuries and damage to property ang suspect.
1: XFM News.
2: Nagsaka na sa 20 ang nagkalamatay sa kasong dengue sa Negros Occidental. Inipayag ni Dr. Yisha Hugnatan sa Provincial Health Office. Ang syudad sa Cadiz ang may pinakamadamong fatalities bangod sa 5 ka mga nagkalamatay. Sunod sa ila ang La Carlota City, Bago City, Cagsilay City. Sa unang 8 nga napatay, 4 na diri ang nakumpirmado nga kaso sa dengue. Pero ang 4 ang hindi matumod nga dengue bangod may iban pang komplikasyon. Kani ang Provincial Health Office nagahinyo sa mga local government units nga may record sang napatay nga maghimo sang dengue death review agud nga may baluan kon bala kaso gid sang mana sang makamamatay nga lamok. dugang ni Hugnatan nga kalabanan sa mga nagakapatay amo ang ulihi na ginakonsulta sa doktor kagang iban ginapatsyag ang pasyente. Pagi sa dengue death reviews ang tag sa municipal kag city health offices mapos ang pagtukib sang cost of dengue kag madaliman sa mga barangay health workers ang responde sa karon gahatag sang herbicide ang PHO sa mga banwang nagakinahanglan pero nagapanguna nga ginahinyo sang provincial health office ang disiplina sang force ini ang pagtukib sa mga balayan sang mga lamok nga nagadala sang dengue fever.
3: Ginpangabay sa Bacolod City Government ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa nga ipresentar sa publiko ang mga dokumento nga may kaantanan sa rehabilitasyon sang Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain agud masiguro ang transparency sa proyekto. Sunod sa pahayag ni Mayor Greg Gasataya, ginhiwat ang nasambit nga pagsinapol tinalikdan nga October 9. Ginpangabay man sa Tiesa nga ipakita sa isa ka public meeting ang mga dokumento lakip ang program of works kag bill of quantities agot mapresentar sa mga stakeholder kag pumuluyo. Ginakompirmar man nga nagpasugot ang Tiesa nga ibalik sa Ilagasto ang original nga granary kag iconic checkered flooring sa plaza nga naapektuhan sa rehabilitasyon. Sunod sa Tiesa nalakip na ini sa contingency sa proyekto kag ginpathag na sa ila contractor nga dapat ipasag diwat ang tanan nga parte sa plaza nga naapektuhan sa construction work. Samtang ginpahayag naman sa syudad nga hindi nila pagbatunon ang pag-turnover sa proyekto tubtub hindi matapos sing husto ang tanan nga obra kag masiguro nga nasunod ang nagakaigo nga mga kinahanglanon.
1: XFM News.
2: Ginakabalaka sa Bacolod City Government ang posibleng epekto sang landfill sa syudad sa masunod nga 30 ka tuig kung magapadayon ang gawi subog sa mga pumuluyo sa paghaboy sa basura kag wala sang epektibo nga waste diversion efforts. Ini ang isa sa mga punto ang ginpresentar sa CCIP Gores Velayo ukod SGV and Company. Sa initial presentation sa ilang waste analysis characterization study o kung WACS sa Bacolod Sanitary Landfill sa giniwat kapagtipon sa Solid Waste Management Board sa Miyerkules, Oktubre 7. Suno kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, gintuyo sa pagtipon nga makakuha sa feedback, inputs kag rekomendasyon alin sa mga miyembro sa board parte sa inisyal nga resulta sa pagtuon. Ginpatagman sa SGV ang subong nga kaimtangan sa landfill ang methodology na gingamit sa WACS ang ilang mga projection kag mga rekomendasyon para sa pagdumalas ang basura sa syudad. Sunod kay Mayo, importante nga malikawan ang sitwasyon nga kinahanglan pag preparar ang Bacolod sa mga mas damo pang mga propriedad para lamang sa pagpatindog sa landfill. Ang usini kinanglan mapabakod ang waste diversion efforts hagud mabuhinan ang basura nga ginadala sa landfill. Nagsugod ang WACS sa Hulyo 2026 kag natapos ini sa Oktubre. Ang mga resulta kag recommendation na sini maging importante nga basihan sa pagplano sa mas epektibo nga solid waste management programs sa syudad.
1: XFM News.
3: Ginapanawagan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang publiko kag mga negosyante nga magbinuligay sa pagmaintenar sang katinlo sa palibot kag maging responsable sa paghaboy sang basura samtang nagapadayon ang Baskara Festival 2026. Ini matapos nga nadakpan ang isa ka negosyante sa Maskara sites sa Maskara Festival sites nga illegal nga nagahaboy sang basura. Ginpangabay man ang tanan nga magmaintenar sang batinlo kag mga dalanon, pampubliko nga lugar kag mga pwesto sang baligyaan na gud mapabilin ang maayo pagmatinlo nga syudad para sa mga residente kag mga turista nga nagapakigbahin sa selebrasyon.
1: XFM News.
2: Masobra 200 ka local government units ukon LGUs ang ginalauman nga magapakigbahin sa Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City sa Disyembre 12-18 nga ginapabot nga magalambot sa masobra 16,000 ka mga delegado sa syudad. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, mayarapas ang dugang ng mga LGUs nga nagpahayag sa interes nga magpadala sa ilang atleta. Bangod sinigin panawagan sa syudad ang mga accommodation providers nga wala sang business permit nga magkuha sa special permit tubtob Oktubre 14. Agud masigurong legal kag luwas nga pagbaton sa mga atleta kag maligawan ang posible nga mga scam. Sunod kay Mayo, magahatag ang syudad sa Philippine Sports sa Philippine Sports Commission sang listahan sa mga accommodation providers nga may nagkakaigo nga mga permit. Agud may pambit ini sa mga LGU nga magapakigbahin sa kompetisyon. Itpayag naman ni Mayor Greg Gasataya nga handa ang Bacolod sa pag-host ng sining sporting event sa Disyembre.
1: XFM News
0: Express.
2: Katropa, ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga very effective, beneficial nga mga produkto sa Yes to Health.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika. Express Balita.
2: Kaundan sa aton balita national.
0: Express Balita National News.
2: Inabandam sa Department of Justice o DOJ ang mga individual nga nakakuha sang persons with disability o kung PWD IDs pagi sa pagpanginto ang posible magpangatubang sang criminal liability. Inaingin payag ni Chief State Counsel Dennis Chan samtang nagpabot siya ginisang kaalarma bangod kapin ni 6 milyones ka PWD ID holders ang wala na rehistro sa opisyal nga record. Apang nagpanumdum si Chan sa mga tagiya sang negosyo nga kontra sa kasuguan ang pagkumpiskar sa mga PWD ID nga ilang nga ginasuspetsuhan pek nga peke. Pero mahimo nila nga ma-verify sa isa ini sa ulihi kag mag-file sang nagakaigo nga mga panumbungon pareho sang pagpalsipikar sa mga public documents estafa kun graft sa 8.5 milyones ka mga individual nga nagagamit sang PWD IDs. 2.8 milyones lamang ang narehistro nga nagresulta sa seryoso nga kapirdihan sa ekonomiya hindi lamang sa mga tagiya sa negosyo kundi pati man sa gobyerno. Sunod sa kay Chan.
1: XFM News.
3: Ginpandaman sa Office of the Ombudsman na ang mga opisyal sa gobyerno batok sa paggamit sa gas allocation sa nga ginatuyo para sa mga salakyan sa gobyerno kag paggamit sa ni para sa mga kaugalingon ng mga salakyan. Sunod sa kay Ombudsman Jesus Boying Remulla nga nasambit ang mga tikang ang nagakadapat sa imahe sa gobyerno. Hindi man suno sa iya pagbaliwalaon sa ahensya ang kaangay ng mga tikang pareho sang pagsiphon sang gatong pag-fuel sa mga salakyan nga hindi ginaparagiyan sa gobyerno, subong pa ng pag-palsipikar sa mga resibo. Magapangatubang sa mabugat nga silot ang sinuman nga opisyal sa gobyerno nga mapamatudaan nga guilty sa amo nga buhat. Ini ang pahayag ni Remulla matapos ginpahalin sa pwesto si Bohol Provincial Board Member Verna May. Bunil matapos bangod sa duha ka counts ng serious honesty.
1: FM News.
2: Yan ako sa Hansa, Taiwan, ang China nga nagagamit sa historical revisionism. Disinformation, pagpasilabot sa eleksyon, kag-economic coercion bilang kabahin sa ilang pagtinguha nga ma-impluensya ng mga demokratiko nga katilingban. Lakip na ang Pilipinas kag-Taiwan. Sino kay Ambassador Wallace Minigan Chow, tiglawas ng Taipei Economic and Cultural Office o Conteco sa Pilipinas, nagpandamini nga nagadamo nga sang nagadamo nga mga geopolitical instability sa riyon nga nagasambit sang mga nagadugang nga mga agresibo nga mga aktibidad sang China sa Taiwan Strait, South China Sea, kag si West Philippine Sea. Ginakusan man ni Chow ang Beijing nga nagagamit sa ginatawag nga gray zone tactics nga nagalakip sa mga aksyon nga may tuyo nga mag-ipit kag mag-impluensya kag hindi kinanglan nga magdangop sa direkta nga konfrontasyon militar. Ang iasini nga napahayag nagabot sa tungasang bag-ong aligasyon sa pagpanghilabot sa China sa politika sa Pilipinas.
1: XFM News.
3: Ginhinyo sa ICC Registry sa Chamber 3 ang ipathag ang anuman nga pahanugot nga ginahatag sa kay anak Presidente Rodrigo Duterte nga magwa sa korte sa tingon sang iyang nga pagbista. Suno sa rehistro ang hinali nga pagdula ni Duterte sa courtroom feed ang mahimo magtugas sang espekulasyon na kag disinformation ilabi na sa tuman nga interes sa mga biktima, apektado nga komunidad kag mga tumalanaw sa Pilipinas sa nasamit nga pagbista. Ginsugestyon sang registry nga ipahathag sa publiko sa unang adlaw ang sa pagbista nga duman nga standing permission para kay Duterte nga maghalin kag maghatag sang konkreto nga detalye na hanungod sini nahibo man ni Soliton sa pagsugod sang tagsakadlaw sang trial kag ipahibalo sa mga saksi sang abanse. Ginalauman man sang registry ang maid-ed nga mabantayan sang Philippine media ang giho kag kahimtangan ni Duterte ang ikaapat sa karong status conference natala na sa October 13 samtang ang katapusan nga status sang conference ante sang trial kaya lang ipatigayo naman sa maabot nga November 2.
1: XFM News.
2: Katropa, alas 6:29 na sa agang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
0: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita.
2: Ang countdown sa ang aton balita international.
1: Express Balita International News.
2: Pila ka mga mabaskog kapag lupok kang naguyog sa Northern Strategic Area sa Strait of Hormuz pagkatapos ang pila ka mga oil tanker na nagagis na nasambit ng kadagatan ang naigo sa mga naval mines. Sunod sa report, gikan sa militar, mahimong nag-trigger ang barko sa mga tinagong underwater explosive pagi sa pagagis sa wala ginatugutan ng mga maritime corridor. Wala pa nakahatag sa opisyal nga detalye ang mga otoridad sa identity sa mga oil tankers nga apektado, numero sang mga napilasan nga crew members ukon kabugusan nga kalitan nga gintugas sa paglupok sa mga barko. Ang insidente natabos sa tungas ang nagapaday nga inaway sa rehiyon sa dinag seguridad sa Strait of Hormuz nagapabilin nga kritikal para sa pangkalibutanon nga supply sang enerhiya kag transportasyon sang langis.
1: XFM News.
3: Panibagong nga kaso ang ginapangatubang ni Anay Venezuela President Nicolas Maduro kag asawa sa niya Cecilia Flores. Sunod sa isa ka korte sa New York, ang kaso kasunod sa pag-torture sa mga Amerikano kag iban pa nga mga gindakop sa gobyerno sa Venezuela. Ang kada isang pasakaan sa kaso nga conspiracy to commit torture. Base sa investigasyon sa mga piskal, si Maduro nga naging president sa 2013 nagbando sa paggamit sa torture sa mga nagapamatok sa iya nga pagpamuno. Gipaginiwala sa kampo ni Maduro ang nasambit nga aligasyon apang ginpanindugan ni U.S. Attorney Jamie McDonald na ginhimo ini ni Maduro susulod siyang 25 katuig nga pagpamuno.
1: XFM News.
2: Ang aton nga balita international, mga katropa, ang ginadulo sa inyo sa
0: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita Headlines, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Katropa ang aton nga mga food supplement ang sarayin nyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga butika nationwide, labi na gid sa mga butika parehas ang aton nga or sa aton nga mga stores nga namtang sa mga nagkalain-laing region. Direk sa Bacolod, sa mga barangay 39, Bangga, Lizares, Araneta Street, mga katropa. No? Naarang aton nga Yes to Health Store para sa kompleto nga pamalaklon sa mga produkto sang Yes to Health.
1: XFM News.
2: Aton padulungan ang aton balita sa sports.
1: Football. Balita sa sports.
2: Sa basketball naman kita subong mga katropa na kung sa diin liwat nga nag-arangkada si Kai Soto pagkatapos sa mabakod ga performance sa double-double performance para pangunahan ang Altiri Chiba sa 97-90 nga pagdaog kontra sa Osaka Evesa sa Japan B-League sa Shibagi Arena Japan. Nakarehistro ang aton nga 7'3" nga Pinoy Cager sa agresibo nga 18 ka mga puntos kag 12 ka mga rebounds kaupod ang 5 ka mga assist para pangunahan ang grupo ng Chiba. So press ka pa sa ang Chiba sa 2 ka mga pasunod nga pagkapierdi mga kadorba yani manami ini nga rest back ang nahimo sa ilang grupo ang ilang pagdaog no pagkatapos naka 2-4 nga marka mga katropa ang ini nga grupo day Kai Soto. So nakakuha naman sa ikalima nga pasunod nga pagkapierdi ang Osaka amo nahulog sila sa 1-5 nga record no. Nakaupod sa Gilas Pilipinas slotman nga si Kai Soto si Sia Ando nga naka-record man sa 18 ka mga puntos kag 4 ka mga 3 pointers. Alas 6:34 sa aga mga katropa, muning oras namin magtimpla sa inyong Santon Gold Coffee. Hindi ang ato nga kape nga magsustansya, puno sa nutrients mga katropa, nagayo ka na, nagwapa ka pa, nagwapo ka pa. Kay man, mayari ni sang dugang glutathione kag-collagen. Ang ato ng Santong Gold Coffee ang available sa mga butika lapit sa inyong lugar, especially sa ato nga Yes to Health Store.
1: XFM News.
2: Ang latest naman sa showbiz, katropang Wendell.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Mga katropa sa ito naman nga Showbiz Balita sa buong nga Domingo. Nag-open up ako na tinaghatag sang explanation ng si Chris Aquino mga katropa. Kung nga siya ang gulpi lang nadula ako na napilitan gali siya mga katropa nga magpalayo sa yang nga spotlight bilang isa ka artista. Kay mga katropa yagin pahayag nga nakulbaan ang isa ka ti under sa sanginding nga channel mga katropa no kapamilya channel nga gaan siya sang obra. Nakulbaan gali mga katropa ang mga brands mga mga yabi nga employer for example no ining
2: nasagan siya sa kontrata
3: kampanya nagaan siya ubra tungod siya ang nagamasakit siya mismo napilitan nga magpalayo sa iyang kasikatan no kon sa ano itubang sang camera agod nga tindi na bala agrabyado for example kay ti mga katropa nakulbaan ning ati kun tagaan siya sang acting for example basi gulpi na lang siya magmasakit gulpi na lang siya dumi matabo siya sa set that's why galinga mo na nga ti do nadula siya bala mga katropa sa showbiz kag ati mayara man mga opportunity nga nadula bala sa iya mga katropa tungod sini so amo na ginopen up niya nga ti tungod sa amoy na nga chapter sa iya kabuhi mga katropa kung diin niya nagluya siya nagweak siya. Pero ito isubong mga katropa, gani, liwat nga nagabalik si Chris Aquino. No? Kay tungod mga katropa, ito isubong makaano ka na yabi, makaubra ka na, isubong nga hindi literal nga ma-acting kagid, nga mag-guest kagid nga may program kagid akun aga. Subong nga bi, maka-earn ka na through,
2: endorse
3: ka sa isa ka-brand. For example, siya subong, tido, ano siya sa Netflix, no? Ga-endorser siya sa Netflix. Ito mga amulo na bala, ko, hindi siya pala mo nakabudlay pareho sang traditional TV ng mga workloads before. At isubong nagabalik na si Chris Aquino no, sa mga spotlight. Kasi ara na siya gani sa mga pila ka mga brands, mga katropa. Ara na siya, nagabalik na siya, endorse. No? Kahit hindi mo nakabudlay, wala mga katropa. Kahit isubong digital na matanan mo, ara na sa social media. So, no need mo na gid nga mag-guest gid dira. Ako, I mean, mag-host gid dira sang isa ka program on television or mag-tape gid dira sang pelikula mo. maka-earn ka na eh, or ara ka gyapon, bala makita ka gyapon through endorsing the products online sa ads sabi sa TV do ka muna bala kag di makita man mga katropa ha, do nag-ayo-ayo na si Chris Aquino, may hari na picture before nga naga ano na nag-circulate online, niniwang-niwang nagid siya, niniwang siya kaayo, grabe siya, kalapse o kon maputla, nagid siya bala mga katropa, no, silapse na sa iya, itong damo-damo, nagkabit sa iya ng mga dextrose, mga kung ano-ano na lang, pero ito mga katropa, subong makita nga, nagbalik ka, ang iyang glow, nagbalik man ang iyang nga lawas, kaya undan-undan na si Chris Aquino, so tihambal siya, amali nga, depende ko no, but as of now, padayon ng process ng iyang healing, at the same time, nag-amat-amat siya balik sa spotlight. Atong nga balita sa showbiz mga katropa, ang ginadulongin sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dira ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging plus makapaputi sa atong mga panit sa natural sining ingredients. Sa nabi man gamitan adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya kay antibacterial ini mga katropa. Madulag rin germs kagbahaw sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginimpunan pa ni isang virgin coconut oil, ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Thank you, Katropang Wendy. Subong ba hindi pares tuod sa una, no? Nga, kung mag-shoot ka, mabiyahe ka pa sa isa ka venue, sa isa ka lugar, damo sa mga staff, no? As in, damo, subong nga, kaya mo na mag-create ka. Even, no? Inside the comfort of your home, pwede ka dama kayo mo sa isa ka content. No?
3: Putan ka lang sa isa ka room, pero yung sneels, putan mo lang lights, green background, para ka maislan mo lang siya, no? Ano mo lang, edit mo lang.
2: So medyo masapos-sapos sa iya. At least, tapos upod pa niya subong, nag-ano nang iyang bata. No? Nagsulod naman sa showbiz, so may kaupod siya kung may nag-amat-amat na manggit siya, mga katropa, makita natin. No, no? Amo lang nagaling to, siyempre, kikabalo man kita nga open book siya, halin pa na sang una, asa sa magmasakit siya, nagagawa sa gyapon kung anong naging natabo sa iya, mga katropa. Teka ron, pero hindi na siguro parehas ang una nga daw damo-damo sa mga ano, hindi takabalo ha. Noong una yan, damo-damo pa, halos siya talaga commercials, halos mga endorsements, may mga artista mo yan, bingan mo na, no? Makita mo doon sila lang naunod permis ang ano, sa mga commercials, no? Basta't nagapanguna ka nga, ano yan, nagapanguna ka sa listahan sa mga top celebrities and endorsers sa atong pungsod. Anyway, alas 6:40 sa aga, mga katropa, dirin naman tayo para sa atong nga balita espesyal. Katropang Wendell, ano-ano nga klase sang buhok ang na-try mo na? Hairstyle.
3: Ang curl.
2: Curl?
3: Color red.
2: Oo, oh, ginukulayan.
3: Oo, so, copper hair. Oh. Ano nang wolf cut, kagiko. Oh, ano pang boyish nga. Hasta di, kagiko.
2: Kaya ka man nagpang mga undercut, mga muna?
3: Ah, wala ko ka-undercut. Basta ko na itong kunin na nai makita ako. Ano lang. Mura na.
2: Shaggy, yeah, shaggy.
3: Oo, kagi ko na. Sa pandemic. As in, kalaw ay galing. Kaya natin hindi, akong buhok, hindi ko galing ang ngayon. Ngayon lang tasig siya maglaba, no?
2: Shaggy man doon, shagilid lang.
3: Shagilid. Kita mo lang doon, shaggy nga, ano? Ginpa ano ko, gito mula katropang Ed. Ginpa salon ko, ginpa ra. Ipa-straight. Kaya kalaw, hindi ko kuya ang ngayon. Kalaw ay, gindi katropang Ed. Ga, amo, gindi ka tinindi-tindi.
2: Ano? Itong one-sided, paano yan? Daw undercut man, ano? Itong one-sided, arat, ano, sa piyak ng
3: buhok. Oo, Drio, ginanan na
2: lang, Drio. Oo,
3: tapos sa piyak.
2: Kakalbo kagi ka? Semi-kalbo?
3: Wala? Wala. Oh. Pinakakalipot, Drio lang, eh. Amot lang ito, isang pandemic.
2: Oh, okay. Ini, ang sa ito nga, special nga balita, subong nga, mohok naman niya. Kagi kaya ito na, tunggatin dog ang buhok, no? Ay,
3: hindi ko na guro kaya, guro.
2: Oo, doon sa movie man, nagsigat, no? No, Chris, kaya ka na eh, itong buhok, daw dirila ba? Daw 18 ba lang ako? Pero inihan daw, spike ba lang, gatindog ba lang?
3: Lala, nag-gatindog.
2: Ining isa kalalakit nga taga Minnesota, United States. No? So, yun mo nang style sa iyong buhok. Itong idugay ng iyong buhok, patubo yung gido. Tapos, yun mo nang tawag nila nga full mohawk. No? Nakasulot sa Guinness World of Record. Kung sa diin, kabalo ka, ano kataas? Ba, ang kataason sa ngayon, buho ka muna kataasakon.
3: Ay, ala.
2: Well, ano yun? 108.2 centimeters o kung 42.5 inches. No? 42.5 inches, that's almost 5 feet. No? Almost 5 feet, mga katropa. Ito siya si Joseph Grisamore. No? Nga feeling niya sumuong champion siya. Oh, pagkatapos madugay na niyang gintuyin ni mga katropa, may mga temps man siya, no? So nakakuha niyang ining record way back pa, a few years back pa, mga katropa, no? And siling ni Joseph Grisamore na mga isa ka oras mo siya nga mag-set up para makuha niya yung ining mohawk style, mga katropa.
3: Mm. And, pero butangin naman para magtitin.
2: Huwag gani man, no? Ang buta ko.
3: Hindi man nakaya ka gel.
2: Siyempre, hindi kaya sa gel na. Mm. No? Aro, actually, upod niyang yung wife kag isa ka hair, ano, hair stylist ako na hairdresser, no? So, about an hour ko, no? At least niya mahimuin na, no? Mm. Actually, ang first attempt niya sa 2006 pero nag-fail siya. Wala siya nag-succeed. No? But then again, nagtingwa siya nga magpa-laba liwat sa buhok sa 2013 hasta sa na-aim niya sa tuig 2020 ang ining kalabaon sa buhok Joseph Grisamore. Tamputa ako, may naka-break na sa record. Daw ko. Guwapo man, ano?
3: Ayos man.
2: Ayos man.
3: Doon ka magpalampit na lang. Kasi masuntok ka.
2: Maahaway ka mo ni Tigga. Siguro mo lang nag-gawin. Iyan na lang yung iyang abuho ka mo na, oh. Mm-hmm. But then anyway, naon na siya mga katropa, ha? Nakuha niya na titulo na tallest full mohawk no, sa Guinness World Records. And tanda, pwede ah. Kailangan ganyan yan, basta't makagimu ka sa isa ka bagay no, na pinasahi, kag wala pa na himo, pwede ganyan. I-submit nyo dahil yun, mga katropa. Ano pwede tahimuan man para magkakuha mantas ang record sa, no, sa Guinness. May nakagin ano? So wala tulog-tulog.
3: Mm.
2: Ah, gina, no? Kagi naman na itong daw walaga ano?
3: Walaga misok.
2: Walaga misok ka mata. Basta may kagi na basta itong nakangirit ka lang. Oh, or how many hours, ano, how many days?
3: Na, maya muna. Basta mo pa nang imo na.
2: Gani, no? I-try daw.
3: Hindi na, ba't wala lang spiyo sa tubang mo? Ikaw ang spiyo sa tubang mo.
2: Wala pa ako na batian. Try ito na gano'n. Ay, no. Kasi hindi ito matig. Abalaw.
3: Hindi na lang mabalik ako.
2: Hindi na magbalik. Di ba, mali na ba? Sumama ka sa masamang hangin. Hindi na magbalik. Misan di ka mga ito. Misan masugata mong kontra. Nakangirit ka lang.
3: Mas kang kasakit na yung mutya. Ang ngirit
2: ka. Nag-ahibi ka na yan. Hindi na ako. Pero nakangirit ka. Kaya pa. Okay, anyway, sila mga katropa. Nag-ligaw-ligaw lang, tina. Katropa, ang ato nga mga balita kag impormasyon nga tipon para sa sininga adlaw sa Domingo, sa ato nga balita special Sunday edition, ginadulong sa inyo sa mga produkto kaya hindi nyo dapat malitpatan kag dapat nyo tandaan. Especially ang original, katropang Wendell, ang original nga ato nga Santon Plus Herbal Capsule. Pangitaon yung rig. Pagitaon nyo may tatak, yes to health, mga katropa. Magalong ka mo, kay basi maano ka mo. You know naman, no? Naglalapta subo ang mga Japex na ginatawaga, no? So, pagitaon nyo Santon Plus Herbal Capsule with malunggay and mangustine extract, mga katropa, no? Inag saranggin makabulig as in sa inyong ikaayong lawas. Available sa mga butika sa inyong lugar, labinigin sa itong Yes to Health Store. Katropang Wendell, ano naman yung pinag-pangunang produkto sa imo?
3: Yes, mga katropa, syempre, ang ato naman, nga premium D3, mga katropa. Mm. Nag-inadulong man sa inyo sa ato nga Yes to Health.
2: Yes. Ay, yeah. Alas 6:47 na sa aga, bantay naman si katropang Win Salinas, mga katropa, para sa programa ga Bullseye Sunday Edition. Padamugid nga salamat sa mga nagtutok sa ato. Katropang Wendell, sino nga arasan ni listahan mo da sa mga nagtutok sa ato nga Facebook Live?
3: Yes. Yes, good morning sila dere Sir Randy Santisas. Good morning. Nga pamati sila kunuha number 1 gid ba. Thank you so much.
2: Thank you.
3: Sa kay Sir Arvic Chris Casiris. Good morning man. Sa kay Jay Hansel Panunsilion. Good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning man. Sa ilayan ni Judy Cabrera, Mang Jose, no? Good morning. Mayong aga sa inyo. Kila tita Daisy dira mayong aga. Kay tita Salina Traje. Good morning man dira kana nung Jojo nga nagabiyahe na subong. Aga pa. Good morning. And of course, ti Happy Mascara kay sugod na sang highlights from October 9 daan yes. to 18 mga katropa. Sugod na maaktibidad diriya sa sulad sang Bacolod. So ingat-ingat man sa mga naglagaw-lagaw dira ang magdamo-damo ang tawo bala make sure man ang imong dala, imong kwarta, correct. Wallet, kag cellphone. Pero enjoy lang. Dala man payong kay ga inulan-ulan. Asubong, you know, parang iwas hilanat dira nag-enjoy ka. Kagway ka naghilanat after.
2: Yan. Sa mga katropa natin, nga, mga turista, no, taga-ibang ka rehiyon, ibang ka mga pungsod, welcome to the City of Smiles. Amo naman yan ito, mga katropa, natipo natin, nga mga balita para sa inyo, sining Adlaw San Domingo sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropa, Gen Sese.
3: Ako naman si katropa, Wendell Balinario.
2: XFM News.
0: XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: XFM 103.9. Best in news and music. Nationwide XFM. Exciting. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Mrs. Magdalena, antarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves

0: Rated. Laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ito sa akong sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
7: work. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlon Irtil. Ayong buko nga sa puwit ang kumapisyo siguro. Kasi ngayon, ang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming maraming salamat po sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus.

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nabibigay sa mga DJs nila, kag...
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply...
3: May how, kita, pat...
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister Pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Portia Andrade. Ngayon si 25 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa Tapuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: natura ng salandigan sang kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Kung
4: yung loob ng bata, tapos may balay na kinpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin nga tayo para mati. Sunday mga katropa, it's October 11, 2026. Hope na naman tayo sa pagpakalagad natin on a Sunday. Sa mga nagkapikapi-kapi sa ating mga kulturan nga ara sila pa rin malay, no? Nagpahuway pa subong kahit Domingo mo, kinanglan nga i-take advantage ng adlaw ka ni hindi mag maglayaw anay sa iban nga upon sa tupad balay sa iban nga pahuway anay subong Domingo relax aray mga katropa. No, anyway, welcome sa pagpakalagay naton sa aton nga palatuntunan din sa Bullseye. Ginabi-abi ta mga kulturan ta, especially sa mga kulturan ta nga subong ga-jogging man bala, no? Sa tagsa ka mga lugar mga katropa diri sa Sunan sa Bacolod, Kapulo po Wayman, nag-exercise, no? Opdi kami itong tumalas 9 nga asang aga mga katropa on a beautiful Sunday today. I hope nga mayo ara sa mga kitang sitwasyon katropa ha. Padayon Japon ha. Sa aton nga mga buluhaton, aton obligasyon mga katropa, mga abyan. Mga katropa, isa ka aksidente nagluntad to sa ano ho? Sa aton economic highway. Ay nako, oh mga tricycle gindalasa. Samtang mga katropa, padayon sa Gihapon ang aton nga pagpanilag sa pila ka mga insidente nga nagluntad sa aton palibot mga katropa. Ini ang pagsaka naman sa presyo sa petrolyo kag pagnubo pagi bulos-bulos lang niya, no? May saka, may nubo. Dason nga mga inadaw, dason nga mga patimbuok pag-itli. Huwag ita kabalo, base maglakat na lang ta kay mahal sang pretty hat. Ulit na ton talang niya. Pila ka mga latest update mga katropa. Daw ka... subong bla mga katropa, ginapinta mo bla mga sitwasyon how? Ano sa Sunday man? Ano sa Martes man? Anong maposible matabo man? May pagsakaanay sa presyo sang petrolyo, may araihan sang may araihan sa mga makabigta adjustment pag nubo sang presyo sang petrolyo mga katropa, mga byan. Tanaon ta na pila ka mga latest update. Kasadya man ho, no? Ginabantayan ta lang ang presyo pero saka gijapon. Plus mga katropa, kanlaon nag-angkor man sa minor eruption. Absolutely nga may nadaw mga katropa. So, amo na, no? Ang pila ka mga bagay. Bantayan ta man, ng taon-taong paklabot kita karon sa mga authorities ta, ha? Sa mga sitwasyon. Kanagaluntad rin mga katropa sa aton nga palibot. Plus, may ara pa ta sa mga ginanantaw nga epekto sini, no? Mga asphalts mga katropa. Na batsagan dito sa San Carlos City. Asod-asod daw hindi sa maglinong yun, no? Ang kanaon, lupok lang lupok. Pila ka mga update pa na ito mga katropa. Maskara Festival, sukod na, ari na. Pagkatapos, we'll see kung anong pila ka mga... pila ka mga bagay nga... Posible mo o naton sa Maskara Festival ang aton plus abrihan man isa kuno mo, no? Sa tion sang Maskara Festival, let's see kung ano ang manginitsura sa mga katropa. Basi mabulaga naman tabla. Basi mabulaga naman tabla sang sitwasyon gani mga katropa, mga abyan. Pero well see, no? Kung ano ang pinaka makabigta mga development sini mga katropa sa sininya panahon. Plus bantayan taman ang dalagan sang ekonomiya ta naton mga katropa, no?
sa Pungsod. Kaya ang krisis ga pabilin sa gihapon, nagapadayon sa gihapon mga katropa. So ginalantaw ta, ano ang itsura sang ano man? Anong maging itsura sang Disyembre naton sa Dason nga mga inadlaw mga katropa? Ano ang matabo mga katropa sa Disyembre? Ma tulo tawhay bala anay ayan ni no ma nami bala anay ayhan ini mga katropa no ang pagabuhi ta sa sining panahon nga amo ni kuno nga the best times of the year mo no ang ano ang Disyembre ang Christmas mga katropa no. Samtang provincial government, mga katropa, mga abyan, nagpahayag na sa kahandaan para sa palabuton ng El Nino nga mag-iigo diri sa Negros Occidental. Cloud seeding, ginalantaw naman nga isa sa mga pamaagi para hindi kita matam-an sa sining ginakabig naton El Nino, mga katropa.

0: Alright, so muna pinaka mga update na to na sa pagpangalagad ta this morning, mga katropa. I hope sa pinaka mga kuturan ta, check in na kita. Nang sunod kita sa aton Facebook page, ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Intera sa mga diskusyon, mga katropa, ha? Ang aton problema sa kuryente sa Japan, ara na na Japan, mga katropa. Until now, naway pa sa nga solusyon. Gara kita ang aton nga national government, angot sila yung nagkakalatabo sa aton lugar. But nonetheless, mga katropa, we hope and pray nga ang aton nga presyo sa petrolyo mag-nubo-nubo naman pagkatapos pangitaan solusyon supply natin sang supply natin sang kuryente, mga katropa. Pinsa ito na kuryente hindi ni maapektuhan amo man ang ginapasalig sang mga electric companies diri sa Western Visayas nga kalabanan ng aton sources coal or hindi gani hydro ang aton nga kuryente ni maapektuhan sang ining problema sang kakulangan sang gatong sa pungsod Pilipinas. Di pagka Agosto, Setyembre, tugaplak ta, kinulang kita sa supply, sa kuryente. That's why may ara sa mga rotational brownout. Plus, gina-expectaran pa ka magtaas ang demand, mga katropa, on Christmas season because sa mga activities, ha? Ang aton pila ka mga malls, madalaga na siya, no? Operate na may mga sales pa, no? So most probably pag gusto sila ha. Anyway, tiya mo na pinaka update na to, mga katropa. Samtang ara kamo sa lugar nyo, sige, padayon lang kita, mga katropa, mga byan, sang aton nga makabulo aton na, no? Samtang kami naghahatag sa inyo sa mga latest development update, mga katropa, ha. Ang Premium D3, isa sa mga supplement naton, katropa, nga dako bulig sa aton nga lawas, no? Ang vitamin D, no? Ginakwa naton ini sa adlaw, ginakwa naton ni sa butlak sang adlaw-adlaw-adlaw nga naga-expose kita, and then gina-harvest ang vitamin D, okay? Pero ang problema kung ang vitamin D, mga katropa, hindi makapenetrate mo sa lawas naton mo, no? Sa pagwa naton, nakapayong na ta, naka-sunblock, sunscreen na ta, hindi ma-absorb sa lawas na ito ng vitamin D. That's why, damo Japan sa Pilipinas, even though tropical country, nag-problema sa supplementation sa vitamin D. No? So, ginsolusyonan ni isang Yes to Health, mga katropa, ang ininga mga problema. Ha? May-ari na sa soft gel capsule ang vitamin D. Plus, ginpabakod pagid na siya, ginsuplementuhan pagid siya sa malunggay kag virgin coconut oil, mga katropa, mga abyan. Para hindi lang vitamin D, kundi may ara pa sa mga suplemento nga iban pa kontra sa mga infection, kontra sa mga pagnubo o kung mga viral infections kag mga masakit yung posible magdapo sa aton. No? Plus, ang malunggay nga dako ang bulig man sa aton sa mga pwede naton nga magamit yung mga suplemento o kung nga vitamins, mga katropa, magmambal ka malunggay, mudamo na da sa mga suplemento, mudamo sa mga nutrients nga makuha naton, ginatawag si gani Miracle Tree, kay ang supplement ka aton nga makuha, mga katropa, damo-damo, okay? 7:32 sa pagpangalagad naton sa atong platuntunan, dari sa Bullseye, off the night kita, tub-tub, alas 9 sang aga this morning, sa atong palatuntunan, mga katropa, I hope nga naka-subscribe na kamo sa aton Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa Kabangkalan, mga katropa, mga kauturan, ara kita sa XFM XFM Kabangkalan. No, paki-like na lang, paki-update, mga katropa, because amunin nga aton nga mga official pages nga i-palabot sa inyo, okay? Alright, mahaboy tayo sa mga obligasyon ta. Balik kayo ta pagkatapos sa mga panundong. Standby, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepialago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang trini.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella.

Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpangalaganda. Ito na oras natin is 7:14 na sa pagpangalaganda. And this time check is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. No, nakapangapi-kapi ka muna, nakarelax ka muna sa mga kuturan tanga. Grabe, pakapiyon la. Testingin nyo mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga kapi kong kisag resulta sa mga pagsakit sa sulok-sulok ta. So wala ta sang pwede mahimo kundi i-endure mo siya. Gila nga, basta nga nakapangapi. Pero mga katropa, this time may kapi na nga hindi ya makahatag sang lain sang pamatsyag sa aton, no? Magadugang sa mga baltian, tabla. Nagkanami man tuod sang kapi-kapi. Kapin pa kung may ara sa mga istorya-istorya, ay kanami sang kapi. Pero kung ikaw taas na kalamay mo, tigalaway kin lang sa manog kapi. Istorya na lang ni aton niya.
1: Tuod ka?
0: So, aton mga katropa, kung gusto mo ya, ati pwede ka man Japon ka join sa kapi-kapi. Pero importante nga ang kape mo hindi ya nagapadugang sa kalamay mo. O, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, may ara sang kung ipatamis ang natural sweetener. Amo ni ang stevia. So, bisan diabetic ka na, may ginabatsyag ka or high blood ka, wala ka gakabalaka ka base magpalpitate ko, base magtaas ang kalamay ko, hindi ka makulbaan. Tungod sang ang iyang kalamay gingamit o kung iyang sweetener ang pagpatamis sa iya gamit ang stevia. Okay? Plus, kung gusto mo magwapo, magwapa, testingin ni bala ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya may ara sa glutathione ka collagen. Most recommended niya siya sa mga call center BPO workers natin. Sa aton nga mga estudyante nga gusto magpangapi, mas nami pagit ini mga katropa. Kapin pa ang kape, may may Paris nga ulo istorya, may tulo chismis nga Paris, swak git siya.
1: Hambala pa.
0: Oh. Anyway, sige lang ah, no? Mga katropa, mga produkto natin, katuin nyo lang sa mga ano, sa mga butika malapit sa inyo ka marugar. Mga katropa, hindi ganit, kanto ka mo sa Yes to Health Wellness Center para maka malantaw nyo itong mga produkto ta, mga katropa, ha? Alright? Okay. 7:41 sa pagpangalagad ta, tsakonta, ang ining nagluntad nga aksidente sa Bacolod Economic Highway. Damo sang ginsalapay ato ho, damo sang nasalapay nga mga ano, nga mga motorsiklo. Ay naku, anyway, sige lang, nantaon tayo pira ka latest update sa mga katropa. Sa konta update halin sa kay katropang Franz Andrew Burgos, pagkatapos kadto kita sa pira ka latest development sa resulta kun epekto sini ang nagkalaguba to daw pati may tiyanggi to mga katropa nga na bungguan git sa pick up ni damo ng motorsiklo. Hala, sige, para sa mga motorsiklo, hala, tambay mga kamuna, no? Sa ikat sa dala na, sa nga Banosya. Para, ginimo nyo parkingan, dabi ang dalan, kundi paglabay sa ining mga salakyan, ho, kundi, dalasa man tanan. Detalyahan tani mga abyan, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos ang aksidente nga nagluntad dira sa Bacolod Economic Highway. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
2: Katropang Urbane, no, isa gining tilason matapos matabo ning aksidente nga nagluntad dira mismo sa may Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Takot sa marangli sumpag katropang Irving kaina sang kagahon, no? Mga taklalas sa pasado last stress. Sa kagahon na Domingo, Oktobre 11. Katropang Irving, why pagkikita sang may pangalan sang driver sang sininga pickup. Kasi katropang Irving, sa ato naging ninatukiban nga ang pickup ni Galegi na Maniwa sang isa ka babae.
0: No? Oy? Babaeng driver.
2: Babae ni do ginabulbanta kuno sino sa mga nakakita ko sa iya.
0: Oo.
2: Do 18 anyos ni kuno edad yan.
0: Uy, bata pa, lamaron
2: bata
0: pa.
2: Bata pa kuno. Oh. Pero ano kita Parvin, ang driver sang tricycle nga nabungguan niya.
1: Mhm.
2: Ging kilala niya naton kay Robert Samorillo.
1: Mhm.
2: Si Robert Samorillo, legal ang edad, taga-residente ni kita Parvin sang Purok San Jose 2, Barangay Sumag.
1: Oho.
2: Ang istorya niya nakuha na to dito sa mga tao sa lugar, sa mga nakakita gid sa insidente.
1: Oho.
2: Ato ni Katropang Irvin yung istorya ang bayaw ni Robert, naging lala talang kay alias Nonoy.
1: Oho.
2: Nga ang biktima ko ng Katropang Irvin, si Robert nga ni, halini ko na sila nga balay, sakay, daga, sakay sa iyang tricycle, kag upod man si ni Katropang Irvin ang iyang bata nga lalaki nga ginapatian, 10 years old.
1: Oho.
2: Kag hinablos sa Tropang Irvin.
1: Mhm.
2: Kay sila mismo gali, magalakat, padulong sa eskwelahan, kay ang duwan ni ka mga bata, mga minor de edad, ang mga propsmen sa para sa elementary category for the street and arena dance competition sa Sininga Maskara. Kaya ma-practice, sila ko natin ni Katropa Irwin sa ngila ko ng mga blocking subungadlaw.
1: Oho.
2: So, kaina, aga pa sila, sa muto nga tiyon, naglakat ni, halit sa balay nila. Pagduha, dira ka tropa Irvin sa bahin sa U-turn slot sa dira nga dalan, halin mismo dito sa may Purok San Jose 2.
1: Mm-hmm.
2: Ang pick-up ni ka tropa Irvin, nakita na ni sa punta pa. Kaya yung pick-up dito no, halin ko doon sa may portion sa Deca Home sa Division.
1: Okay. Oho.
2: Nakita ni ka no, ka tropa Irvin, mismo sa biktima, sa mga kabataan, na ang pick-up ko nudo, hindi na yung tsaktong dalagan, dala?
1: Oo. Oho.
2: So, nag-aisi-isi na ko nung blind dalagan sa pick-up.
1: Mm-hmm.
2: Sa bandanan, nga ang ini ko nung mga minor de edad na sakay sa tricycle,
1: oho.
2: Ang mayo lang kay Sandig sa information nga nakuha nato dito, nakalumpat sa kono sa motor ka Tropa Irvin niya duwa.
1: Okay.
2: Trip, diba? Kaya niya ang okay. Si Robert ni, duwa'y nagurobla na kay Ngagaw pa.
1: Oho.
2: Hindi siya ang gamaneo sa tricycle.
1: Mm-hmm.
2: Nalabot, kinis ang pick-up, ang iyan ng motor.
1: Ay, hala.
2: So, tingnan mm-hmm. na Parwin, pagka nabot ang pick-up ni, sa tricycle ni Robert, doon na siyempre natabo ang aksidente, si Robert nakaagom ni isang pilas kuno sa TL.
1: Oho.
2: Kag may bukol siya kuno sa ulo, katropang Irvin.
1: Okay.
2: So, kasi yun to nga siyang ginrespondihan.
1: Oho.
2: Daw medyo blanco siya, kwerni kuno pa mang tukon.
1: Mm-hmm.
2: Do ay pa sa balasang husto gid lang sa iya ba lang panimuot para sa husto ng mga impormasyon dala ko siyang pamangkuton.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kita par window nagakalipat siya kuno kay amo to ang ginakabalakan man sa iyang nga bayaw.
1: Mhm.
2: Kaya kita par window after ko siyang pagbunggo ni isang pick up sa tricycle ni Robert.
1: Mhm.
2: Why na to na why pa to nagtapos ang pangperwisyo sa Sininga Salakyan?
1: Mhm.
2: May mga nagapark dira sa higad sa dalan sa Sininga Highway.
1: Mm-hmm.
2: Kag dito, Katropang Irvin, tinangsaruso
1: uh-huh.
2: sa Sininga pick-up ang mga motor na nag-park sa higad sa dalan, di ba?
0: Grabe.
2: Ang direksyon na daan sa pick-up niya from Bukit
1: Bubaybay
2: sa na direksyon mo.
0: Oho. Alin ka na magwa sa Deca Homes pa going north ka kung dira ka magi sa Economic Highway pa kadto going bye-bye na.
2: So pa window pa west ka na bala.
0: Oh, pa west ka na.
2: Pa west direction ka na. Pero mm-hmm. ang yan yung ginalinan is from east to west siya.
1: Mm-hmm.
2: So, alin siya sa bukid.
1: Mm-hmm.
2: Yung direksyon pa bye-bye ni sa direksyon.
1: Oho.
2: So, kaya mo ni Katropa Irvin, yung pang saruso, yung mga motor to nga single.
1: Mm-hmm.
2: Bali, duwa ni tanang ka-tricycle at pinangbungguan na ganit.
0: Duwa ka-tricycle?
2: Sa tricycle ni Robert.
1: Oho.
2: Tapos may tricycle man sa igad niya, nakakas gina sidecar. Kaya iyan yung ang motor sa sininga tricycle.
1: Mm-hmm.
2: Amo na ang makitaan pa sa idalom na sa pick-up.
1: Oho. Why labot sa mga motorsiklo Katropang France?
2: May nabungguan pa gini siya.
1: Mm-hmm.
2: Na bidyuke. Bidyukihan da.
0: Ay, nako.
2: Oo, bidyukihan da.
0: Aradong guwas
2: niya. Ang bidyukihan niya na ka Irwin, kag may balay, yan ang pangman, sa higad siyang sina nga, bidyukihan kay ang mga sitwasyon, mas mga balay, nag-inikitikit lang manada mo.
1: Mm-hmm.
2: Bidyukihan kag mga listaran da, bala?
1: Mm-hmm.
2: Makita mo na da mo. Gin pa man ko tani ganita giya sang video kihan to nga bilungguan niya. Nakibot na lang sa kanika no may naglagabong na. Pero kada ko gigi nagla ka pang service ang nagabong ko no balati. Ang mga tao da nga ra, sa Ginistar lapit gid sa igat sang dalan. Ate nagbinungkalas eh. Nagahiya no sla na bulabog bala kay bangod nga grabe ko nung sinigabong ko no
0: balati. Sumaka pa sa gutter ho.
2: Nagkalatabo bla na binilang may mga sila pa to sa isa gani namurag-muragan. Kung siya sabi, uli na lang adlaw sa kalibutan. Kaya bangod ko sa grabing na pagsinigabong bala. Sabi ko na nila, binumbakanab na ako.
0: Oo.
2: Galiya sa lakyan na itong may saruso. To, Tiger Farvin, ang ini ko noong nga video kiyan, kaya muni ang last stop sa lakyan, kaya siya mismo nakabugtaw ang tagiya sa video kiyan. Kaya ko yung nakita, may mga nakakita na ang pick-up ni Gnoto Parvin nag-atras sa bante pa.
0: Oho.
2: Pag-atras sa bante, ha? Si Wayne Saguro nakalin, gumawa ni ko ng driver kaya nagtragyo.
0: Ay?
2: Nagdalagan, panisa ko, no?
0: Mm-hmm.
2: Si Mylan kanina tinayon siya nga madakpan bala.
0: Oho.
2: Wait, nakabalo kung paano na nisa nadaktan. Diba? Siguro, police na niguro nakadakaw siya kung ginhold siguro sa mga tao to.
0: Oo.
2: Kati, gila yun yung ginrespondihan sa kapulisan. Ang sitwasyon sa pick-up ka trupang Irvin, may lang kayo may pagbunggo ito. May lang kayo may ang kawayan, may lang pusog.
0: Oho.
2: Lumusot sa windshield yan may lang kayo naigo ang driver.
0: Buka ang kristal?
2: Buka ay buslot, gid. Buslot
0: may lang yan, ba?
2: Ano, doon na tuhog, gid bala.
0: May lang ba? Wala ng diretsos driver ba?
2: Di pa guro chimpo. Pido ay to siguro mga pakiras to ya kay pido nagdalagan pa gani. So temo ni ka to pa Irvin ang sitwasyon dito. Pila ka motor dito ang iya nga pinangbungguan sa kainan sang kagahon gin silim pa to sang iban. Sarang ina motor sero. Do ang tsura sa motor abla do ano ka to pa Irvin do I think do ka XRM na bala tsura sang motor do pa do pa.
0: Oo.
2: Nga may orange ni balang iya nga do ano niyo? Max yan na yun. Red orange ning Max Blau?
0: Oo.
2: So bronze color?
0: Wait
2: pa nakabalong tagiya. Kaya yung tagiya to, tulog pa to?
0: Nako.
2: Sige, balong pa magkot. So tagiya, when yun na to napabalog, ito pa to. Wait pa eh. Si. Balda gito, wangal gito ang tagiya to. Damo ka trupang Irvin sa mga motor, nagkala ano?
0: Pero ka trupang fans,
2: mga motor? Tapat na gito mga motor, nagkala, di na gito magkala kusla, no?
0: Mga motor na, yari na nakapark sa gwa sang balay nila?
2: Yes, amo ni tanan si Gets ang dalan, ka trupang Irvin, mga tina. Motor.
0: Oh, arado gito eh.
2: Dugin pang ano sila, yan eh, dugin pang kita, ni bla sang ano bla? Dugin pang bowling bla?
0: Oo.
2: Dugin pang amonis lang?
0: Oo.
2: Hindi nga nagaraya to, pinasaruso, sa sininga pick up. At yung nagkaladuno to ang nagbinansuli itong ininga mga tricycle ang mga motor ko eh.
0: Oh. Katropang Franz, medyo palabinsaron para sa aton, paano nagkamuni ang sitwasyon? Kaya kung permiro pa lang ito nag-iisisi na sa kadaan, ano man, di ng problema. Problema sa slakyan o kung driver to?
2: Katropang Irwin, isang nagdalaga na to siya sa slakyan, dito na natukliban, dito na kainom-inom. Do may mga
0: gusto-tsuan nyo sa?
2: Korea sa gani, ang panimuot, yung man bala, hindi man gusto ang panimuot ya.
0: Oo.
2: Iti bangod sa kaulugbon, siguro, katropang Irvin. Iti, tapos may mga ligasyon pa sa gani ko, no?
0: Nga?
2: Nga, gin, ano lang man aton, ha? Gin, ano lang man ni sa aton, gin siling lang man ni sa aton.
0: Oo.
2: Nga siya ko, no, ang dotuyo, kuno ngay mustahan, kuno sang iya nga, ano to?
0: Nga?
2: Iya ko nung stepfather ko, no?
0: So nagwa sa...
2: Tapos ka rin pa, Irvin, ha? I-confirm ka pa niya.
0: Oo.
2: Kahit do allegedly, kuno nga tuyo sa kuno nga lugusun, kahit gusto ya, after to kuno sa amutong ngay tabo, gusto ko nung tani magpakamatay.
0: Oy.
2: Pero i-confirm ka pa rin sa kapulisan, ha? Kung namugid na nibing rason niya. Kahit hindi istabli itong iya nga kondisyon sa tiyon sa ginapamanggol, kasi bangon siguro nga hubog eh.
0: Okay.
2: Kasi nang lang, tapang nakatapang Irvin nga i-confirm pa sa investigation sa kapulisan.
0: Daw man yung rason niya, Abby.
2: Kung nalagin na ang mga ligasyon sa sininga driver sa pickup.
0: Oo. Basi man, wait akabalo, katropang Franz, pero since yung nakainom siya, dumaduda ta.
2: Gani man.
0: Oo.
2: So, hulatong tanayin sa bahay sa polis kung ano gini, kung di yung ginipat. Okay, kung magbalik na ni sa normal nga panimuot ang ini nga driver, di drata na nagwalaan eh. Basta madula, madula. Bila magtaw ang alcohol. Mm-hmm. Na niya ma-realize ang ano sa nan mo, inulsol, kawianan. Di drata na nagbalaan.
0: Oh, katropang Franz, ang ini nga balay ko, doka familiar bla. Do, lapit ni sa una sa gintiruhan to.
2: Ah, dara na da, amo na da sa. Kaya yung tupad na sa balay nga na, amo na ang do piso net shop bla.
0: Okay.
2: Sa gina sa.
0: Oo.
2: Kaya kasi din, ang biktima, nga dara na gistar sa balay nga binuguan sa sininga pickup, dara na naging tiro patay.
0: Kamalas. Pila na kayo sinunti na. Na tabo daw?
2: Oo, dahil nakilala kang balay. Oo. Hindi bisitahan na da. Huwag ito na kayong pasugtan nga ni pasulod, pakakasulod na. Huwag ito na kayong interview.
0: Internet shop niyo sa no? Daw, yeah. Amuna no?
2: Tupadya na, tupadya oh. Na.
0: Ah, pero ang internet shop daw, huwag ito malabot.
2: Ang internet shop, ang video kiyan.
0: Mm-hmm, ang video kiyan.
2: Ang internet shop, computer shop.
0: Mm-hmm. Daw ka, pero may daga ka taga kaigo, haw? Nung katabo naman, daw ka malas nga lugar, haw?
2: Namugani na, huwag ito nakabalo na, kung nga muna ba? Bago gani ang pick up daan kito pa rin pagbunggo ani sa may entrada na sa Midyokiyan nang ano nagdasok ni siya sa ano ba lang sa boundary sang balay kag sa sininga Midyokiyan na sa tunga gid ba lang
0: oho
2: dira gina na nagdasok ang pick up sa tunga gid sa sininga balay kag sa Midyokiyan nga na Karagi na sa nag-dragi sa nag-ubo. Pwede nang sa kala. Yung kitin sila yung kusang nag-iya sa video kaya. Nag-atra sa bante. Manas ko may mga siguro may yung point sa na or palagyo pag-edit.
0: Pwede mga palagyo. Pero

0: sama kanina ti nagdano gurob lang nagbate gurob lang.
1: Mhm.
0: Ya mungkin naka tropa win pero wait na kabalo kun da kap gapiyong nasa.
2: Basi, napiyungan to sa.
0: Gid, no?
1: Oo.
0: Eh mo nang sitwasyon to ka sa province sa natabunin ng aksidente dira sa may barangay Subag. So mamati ang to sa planning bayaw.
1: Oo. Sige ba?
0: Ang driver ni ang driver ni sa tricycle ni si Robert Samorillo. Pamati sa planning niya kaya ang yung kilala na ni kay Nuno yan.
1: Oo. Oo.
3: Robert Samorillo?
4: Samorillo? Pilan ang edad niya tayo ni Sir Robert?
5: Uy, lang po, kagapa rin.
4: Okay.
5: Gapo rin, Supra.
4: Bali, di na sila halin?
5: Sa ilablay, patulong ng bata. Yari, taga-diriso.
4: Taga-diriso sa San Jose 2. Bali, nagwa di siya sa sining do you turn slot?
5: Gusto nga isi-isi ko ng pick-up to.
4: Isi-isi, pick-up dito pala nga daan. Tapos, ano nga bali nila?
5: Ano doon na, nanuwanan sila eh?
4: Nadala, sagit sila? Bali, din sila, ito ay nabungguan na tayo?
5: Sa dirigito.
4: Ah, mugi nga porsyon, no? Bali, ang tricycle yan, nagtakilid.
5: Gusto niya tricycle, gindalala po ito.
4: Wala, ginguyo dito. Ito
5: sa may, no, gintayga talaga.
4: Ah, bali, hindi man pilas ni Sir Robert yan?
5: Sa tuil.
4: Sa tuil
5: naman ito, kag may bukol sa ulo.
4: Ah, hindi man, ano, good?
5: Ang delikado lang itong bukol sa ulo.
4: Doon, dako, gina?
5: Oo, may hindi sa kaso, dumabang buto.
4: Wala. Eh, diba, siguro doon na-shock pa siguro? Pero mga kabataan niya tayo, doon kabilog ang sakay?
5: Sa mataya.
4: Okay.
5: Sa mataya.
4: Ah, bali.
5: Tira sa maskara mo, dulong niya.
4: Sige, tira sa maskara. Maano sila, ma-practice tayo eh?
5: Ah, oo, dulong niya, ma-practice.
4: Uy, sa dito sila gay school ah?
5: Sa Sumag.
4: Sumaga High School?
5: Elementary.
4: Elementary. Uy. Kaya ano ni tayo, man? Ang... Bali, si... Ano mo, si Bayaw mo to, ano na to, nadala sa ospital?
5: Ito lang, gindala sa
4: ospital. Tingnan ang kabataan niya?
5: Gindala, ang bata, ya, tumantaw, ang isa, di kabata, ya, huwag na, nagkuli.
4: Uy.
5: Huwag na magkita. Ulihin na nga, nasiya pala liupod mo.
1: Sus. Oho, oho. Bayaw yun eh. Isang biktima.
0: Ang bayaw yun ka to pa Irvin, no?
1: Oho.
0: So, demo to na, kuhaan, tapos isang komento.
1: Mm.
0: Pero katropa rin yung storya, tapos ganyan yung asawa nga si Medji Samorillo.
1: Oo.
0: Na nagadali-dali to, pakanto sa police station, kay na lang nga to sa mga naglabay man.
1: Oo.
0: Aga to katropa rin, pakanto sa Makolicity Police Station 9, kay dito nila yung storya, ang driver sa pickup. Kay mismo ang hospital, gapangayo, to sang down para masikaso na itong iyang abana, tigaling sigado man, wala bala sang katidad lang ibayad sa hospital for the ano lang, or para matigayo na itong mataga na sang medical attention ng iyang abana, katropang Irvin. So, nagpangabay lang dito siya gani, no? Sa tag-iya, sa pick-up, sa driver, na buligan sila, ay di, na, ano, sa mga abana, ito na, nag-munib na nakaagong sang, ano, pilas,
1: matapos
0: niyang aksidente, katropang Irvin.
1: Anong kondisyon sang biktima, katropang Franz?
0: So far do ano lang man kito parvin.
1: Minor man lang.
0: Pulsa ko na sa ulo kag may pilas na sa tiil.
1: Oho.
0: Amo lang tong initial tanga nakuha sa ilang information. Do hindi gid man tanto amo to ka ano blaw. Gisiling na do. Di man sila kasiling dito kung seryoso ang driver sa tricycle.
1: Oho.
0: Pati giningagaw na dala sa ospital.
1: So,
0: tiyan mo lang din ang ila sa mga dinapangabay nga matagan sila sang o kung makakita sila sang kwartay nga para ibayad sa hospital. Kaya ang driver to, mutong gusto nila, gid nga sukpon mo.
1: Ko. Do hindi ko ma-imagine ang tsura sa salakyan, ho? Nagsulod, na gindalasa, ay, ito mga motorsiklo.
0: Ay, di yung nakita, di yung nasigasigit, gilip pa dalaga niya.
1: Ay, abe-abe. Basi ma-forward sa kay ah, ha?
0: Oo, sige lang, ngayon pangitaan, talang na ron.
1: Gawlat ko na siya, bali, sige ako bala. Bali ni Katropang Chris ko, no?
0: Oo.
1: O bala?
0: Pangitaan, talang na ron.
1: Ah?
0: Oo.
1: Ah.
0: Pangitaan ko lang. Oo.
1: Hmm.
0: Hmm.
1: Kalain, no? Pero importante rin ni Katropang Franz.
0: Na, ano, hindi gid sa feeling, ano, bala, fully, ano, gid. Captured sa CCTV. Kaya ang CCTV, na ito ari sa dalim sa balisbisan, sang atop. Kaya ang dohap lang a portion sang ano bala kay kaya pagkuha ka tropang Irwin do ka ano bala do ka landscape na kuha kaya ang CCTV na ito na pang sa idalim sang balisbisan sang atop may mga tarpulin bala sa balisbisan
1: doo
0: kaya dohap lang sang salakyan ang nakuha. So ang lower portion sa salakyan na ni Katropa Irvin na nakitaan gid sa CCTV.
1: Oo.
0: Tapos may anggol lang nakitaan nga doon nagtalabog ang mga parte sa